0: một.
1: FMP.
2: Namia Kesio.
3: This is gift to your say.
2: Ada fosumno. Akuma mano. Na ye bia ma me ne wo. Hwe dadio panka tie. Atamfo ba se, obekum, obewi

Nyami odi ni si ebonso enim no sa nyami kokoku na na me se osesum no na se me ka ne eto mi na Israel nyami na yesum no na wadum me ma osi mi ye bugbro nkosu anti no osi mi se me ye ya mi nsei da uye bugbro nkosu awate se nyami si ube ye ya won sei wa.

0: yewe we, ni moja mpanitim. Wini wadam po srekwa, na wini mnye woni tim. Inti su nipa na jai samany, so nyame nombon hubany. Sa tete putan nyame na da otim no tim. Free Mose mre,
1: free Yohane mre,
0: free Yobi mre, free Peter mre.
1: Oye nyame titi,
0: oyo biani nyame EDP banka. Pasta, oskeni, oyeni, empa honse watadi atete. Odibunye nise menyami ama mengu mebo nemu. Wekwe mkwa humi egu miso ajimi eti uwami nemu. Medi manube boni dinda da so mno makumemu. Miseme nampuna semipulia onwara no so mimu. Odofu amani ani hui. Na mejin semi wye ya no no esu ami swi. Ti, misi nyami sa yeyi. Miseme ni wubani, sina yesu wi. Onse, miye bubro mko siyantino. Osi miseme yeya, min seida. Uye bubro mko siyawate. Senyami si ube yeya, un seiwa.

Oh Jesus, Yesu wasam sa unin kwabudu sa ye Judea o ma komane ye da wasam sa unin kwansio ye Judea su kwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton sa fros papa ba yan de wasam awurade yan me kosi sa menyine

Dada City. Mene, mebe sansa, waya wabwa. Mebe, waya wabwa. Sa me brada soa, waya wabwa sa oni be pama kodite. Si adumi, nefa satra wakene. Na subabia uomu biyana. Jago tuwa, ma me metra wakoma. Ma me ne hini wakoma ni mo. E sansa ma pen, ma hini ena pen. Matia yumi, mawane nye nomansa. Nemo mtia yumi, mawkuma mubu. Nesosun suma talia. Na weni ahunya kesia. Unya, wenya dingina. Tia osori yuma, etisei.

0: demu bibre bi duru ni edin ka ho
1: enso otumi ye
2: otumi yo otumi yo
0: danu ni ndibi eduru mre bi ye ka kire me se me for microphone to na me nenye de
2: otumi ye otumi yo
0: yebusa the cancer Mary said obabunu Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna age nkwa ne bepie fraba na Mary kasim bi wo se e pe ye den na ayeye na bofo ne cancer ne se ho hon konkron na nkasa be ba be putu
1: yes
0: tlese wo wo tumi yo

si owo to me ye dia wodwe ho na kosua waye bi da ha owo to me yo dikin owo to me yo ana minim sa nyum wani ade bepon fi se owo to me ye mi si owo to me ye yesu owo to me ye

asem hachre wa wana esu ojana kwom sunu ne atamfo na e no mutifiro mudidi atem no sa atamfo we bu ne de yempe ya ne hu omo nan so mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me jane kwom sira ba mu amo ba bi bi omo ahia mu no mo hyehye fa nya me ma ho sa atamfo no ana onya